0: Da kami alo weather gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan. Da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137.
0: Da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakinta
1: 911.
0: Da kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gorisinagaway yoko kami karita kalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chigit seka kami te komi seketa.

0: kami alo wedare gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakanta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakanta
1: 137
0: da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakanta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakanta ka kayay yoko yakanta ka ano gori sinagaway yoko kami karitakalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakanta ka interprete ka kami kaya jini chigit seka kami te komi seketa

0: da kami alo weda re gorki chaka kami se kaya maktage isit michirake to kami kayotawan da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kaya wota ke kay chiken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da kakaita na dokoshi isit yakinta ka kayaay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karit takalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit se ka kami te kumi se ke talo.